0: Lena. Me hoki ano pia ki te whiti tuatahi. Hai whakakapi, ne?
1: Hai.
0: Tore, wha.
2: Whakamaua tō tatua ki ro waka.
0: Ki ro waka.
2: Whakamaua tō tatua ki ro waka. Whakamaua tō tatua ki roto i te waka. Whakamaua tō tatua ki ro waka.
0: Haere tōne, whiti tuarua.

0: 카푸 케케
1: 카푸 케케
0: 아포로
1: 포로 아포로
2: 아포로 뭐야 이렇게
0: 아포로 아라니
1: 하카레
0: 아라니
1: 아 아라니 아라니
0: 모츠카
1: 모츠카
0: 웨네
1: 웨네
0: 케케
1: 테테
2: 아빠 아빠 꼬마츠 엄마 꼬마츠 아빠 꼬마츠
0: 꼬마츠
2: 알아 후퍼가 봐 아빠 하나 꼬르와
3: 꼬르와 어떻게 엄마 아빠 아빠 꼬르와
2: 아네
3: Why Maria e Kiko e tete e itana kupu keke.
1: Keke. Oh.
2: Mata hei te tete.
3: E tata.
2: Get into my...
0: Maori.
1: Maori.
3: Woo.
0: Haka.
1: Haka.
0: Poi.
1: Poi.
0: Kai.
1: Kai.
0: Inu. Inu.
1: Inu.
0: Momo.
1: Momo.
0: Hapataki. Hapataki.
1: Mataki.
0: Hapataki.
1: Apataki.
2: Ai, apataki.
0: Tuturu. Tuturu.
1: Tuturu.
0: Angitu. Angitu.
1: Angitu.
0: Piu piu.
1: Piu piu.
0: Whakapiri. Whakapiri.
1: Whakapiri.
0: Mate mate aone.
1: Mate mate aone.
0: Tau oranga. Tau oranga.
1: Tau ora?
0: Nga, tau ora nga.
1: Tau ora nga.
3: Yabai.
0: Hai hai tia.
2: Wanike.
0: Hai hai tia.
1: Hai hai tia.
2: Whakawhiti, whakawhiti. Ai.
4: Ai. Tino hoi hoi.
2: Ane, rarawe nua iho.
3: Ai, tino.
2: Hei. Kia ni te mai.
1: Aroha.
0: Aroha.
1: Atahua. Atahua.
0: Atahua. Te atahua.
1: Karu. Karu.
0: Karu.
1: Ihu.
0: Ihu.
1: Ihu. Puku.
0: Puku.
3: Bye.
1: Wai wai.
0: Wai wai. Ya.
1: Wai wai.
0: Wai wai.
3: Kapai.
0: Oh.
1: Ringa ringa.
0: Tata.
1: Ringa ringa.
2: Ringa ringa.
1: Ringa ringa.
0: Ringa ringa.
1: Mati mati.
0: Mati mati.
1: Mati mati.
0: Mati mati.
1: Ai. Mahunga.
0: Mahunga.
1: Upoko.
0: Upoko. Kohua.
1: Tefa tefa.
0: Tefa tefa.
1: Koi koi. Oh, me aitahi.
0: Koi koi.
2: Ka pai.
1: Poi piu.
2: Ka mutu kore atahi. En noho ki ngā tūru tapu. Ka pai.
1: Pana ae.
2: Tēnā kōrua. Nā reirai, hua ma hoki mai hai te wāhanga tua rua. Ki tēnei koutou kumai te toa te wāhanga tua tahi. Ai ka ki te hoki koutou he mahi tau patu patu tau tohe tohe. Te hāre ake nei, nā reira, kauara e huri ki tai hana ke atu. Ika mā. Kia ora e wā mā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, i te wāhanga tuatahi e rua ngā kēmu hueno kutahi no iho te toa. Tēnā rā wātu koutou e te tīmā nei.
0: Kātika.
2: E mihi ana ki a koutou. Hueno he mahi tonu kai te hāre, he maha noa tu ngā whakatātai kai mua i te aroaro. Pēnei ki te whakatātai ki te mahi e hāre ake nei, a rā ko ngā mahi tau tohe tohe. Tohe a te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki. Panunitia ngā tikanga tangihana. Nā reira, kai tēnei taha te taha whakahē, kai tēnei te taha whakai, kai a koutou te wā.
5: Kia ora tātou. Kia ora tātou. E tohe nei i tēnei kaupapa, nā te mea kia mātou, he kaupapa nui hoki tēnei. Kāre mātou i te mohe hā koutou whakahē nei i tēnei kaupapa. Kua panunihia kētia. Ngā tikanga tangihanga. Mai rāno i panunitia ai. Mai rāno. Mai te tāinga mai o te Pākehā, i uru ai o koutou tīpuna ki ngā kākahu pango, e noho nei hei tikanga mā tātou i nāi nei. I mua i tērā, he tikanga, ko ngā tikanga Māori tūturu nei, e pirangi nei koutou ki te pupuri, ko ngā tikanga kākahu taratara, kāre koutou e pai ki tērā, kāre koutou e pai ki te hai hai uma, mērā mea kia noho, kia tāwewe noiho, ngā tautau noiho ngā

ngāti awa e. Me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo inirangi o te ngāti awa toa.